endaweni zinqa ubese kubulisa ngoba kwalapha nasemnyango ta asebona ngathi kubaliwe bula